Di koy sa fay doj mo ndax Ababacar lu nek mu dajé kana ko son na tuy dalon sunu mam Ibrahima ko dik lol nak mu ra xam ni mbirum yalla ni mbirum gune